0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Si Melquisedec, mama lawa maluru dule arian gube, gabala idagin adige wagun liabi. Liabi lula fadiri habi la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda. Aniha le larian gwe bwingyu logo Jesu Kristu.
2: Aba fadiri buguya, lusunanda, iter emelu kisedeko.
1: Kumugu wati lubo itibinadi gumadi le liluru du Moisesi, la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafuti luru duligi ya lun la salbaru ninya grigi ya lidage afigo. Lemengwa ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wa yara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chowri buingyo emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuruwa ti da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesusu le lau boi finyu lichugu wa lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
2: Fiju bali mwingyo, le agure mwingyo, ani masansi rego luboi, lari tabu, aba fadiri mwuyan, lusu mwandana.
1: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadiri gu, chiluti ya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi howe gu, siyanti hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, masa giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lidangele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyo timaluwa isun kata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyo timati nya. Hagasu boy hadagara gudun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo ibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abanagu woyas, lusunda. Dale licha agubo ilungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lira ulun ladigni fadri me. Le uwa bai mege iti logu lu sunada.
3: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudin tima bai lida ge sun le wariñago bai. Logani he laban fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lomere lalana larunga inha buingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai. Tida sandu ario tima tima tu to ladigbon wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingyo. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowago mama nyi hamuga fadiri lugundu anye guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia hadiguni hawadigrimai lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinyagun buingiyo lun.
2: Adiga boitia, sunkatei, kisi iyawe tona lufutu gumbu, lwagu vugu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilaw ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le wagube la buye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun suni nagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumia ti daradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufulirun luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
2: Lariya ganyari hagule mebungiyo, lachigil goveyo, lunadudu iseri daradu, amalila nabuda luma Israel. Mita abai kai daradu le na tetu bai hama hakuchagu, le veyu le nare kutubo ni hahabu, lu nasadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni daradu. Le yeti ligi rupani ya hongua, ni nyelariyebu abure me.
1: Aniha daradu le lumbo ina duguni hama li nasi yung Israeli lari gemi buri veyu ligi. Linya lariyegu abure me.

0: Lubidu higaburi, dereg dagulida hafinye, herenyu enichorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguwaru bayvon, lugafara wa ma lida luweni gule magumu chadibay. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bay kesi aba iduhe uwara guati. Lunichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibay. Dereg daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, kesi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itara bay kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Feduru, capítulo aba.
0: Au Simon Feduru, aba servidut lu Jesu Kristu au. Aba ginha lani apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia lea finha libe kei wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gile Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun le memege rubai von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau la subu diragudun in Jesu Kristu, le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Laubricate le la gufle ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weri likia le begi. Lunga nyana la gafana hu malida li gabri bungiu, luma lunga sefuru lue la gubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu I gabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu I gabri. Ragugu ungua lamun subudi. Gurasu lamun ragugu ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamun gurasu. Gamadago lamun edere geraguni ungua lubungiu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihin bay brikate lira hida letima timati. Mama bay itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihinti, o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubaiti niduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua dira lun, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido la ruiha wabureme wa salba ragule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Aunsu subudi humali la. Ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Ausun lira. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunun. Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun, lagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubaiti, nadugu bay nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku, Ariha omuti dan le lichigu bay bungiu ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gu lumale li bungiu lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
2: Ariha dirai, lehisie bayne, le aube ume bulan lugunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bay. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba fulasu le burigati dari larugadun. Ali tafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Loginya sum katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua lani yaba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vuguni hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguni ya habei derega gotien hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandula adunde habalinha.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba ginha anyahi banya lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hongu anarugu laulira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe haduga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera guduwa bala enisiadi vanya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru ni ya mafio gati. Aba ligiru ni ya adauruwa lida luburi ganyen agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bengonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri belidikere luagu livie hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu havei la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihini iluma lagambu ni kate buriburiba tileha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu wa lun, luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lusunda lidame luei yuri aguse runi. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbani luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana gobanya, barugu tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, dausungere ti mahama, gabafu hagia, michugu tia haduru, ubafu sieluna hagia, ligibu gebungiu, lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itrahea kesi animalugu, Ua tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidunatia, tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lido figo. Hanari meti iga duwa hama. Girige iye na uguwa ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu umale surubai. Falaha mutilani balamu, leliru beoru hemplu. Lemeha alugu bai laganyen usensu lula digine levuriba bai. Aba ti laden haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tian dimuri buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binad luwiri ha bagari du le lanina buligo. Furama se tinha livere hon. En ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le agumo dirubalen. Ha subudi ha malbe babune me Jesu Kristu leva salba regule. En isefo hinya lida ge ivie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya larg duninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bay, hamanin uma le surubay. Sigi lau larigi en laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bay hon, havagu laguflira linaru dimure le.
4: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubay.
4: Agara bo hatu buir hu suampru gulari getagu le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Ni duhen juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Ti da bian gubay. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu da hani inari nit le frendei humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gubay profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu dahabay wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinya gubay, rutima humay le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou dan, anyahin baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubay ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugune la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binari lau lugumadi. A duga leimua lida gieduna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua le gueton bay. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lian laba veju luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bay. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu lagiribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveruti ariabu. Aba meti lagum tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanim. Lidame beyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate le, Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihin burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, ha mahalogo ben ha finye, garabogo tilanichugu labur ha Pablo segun ha guya. Itara ke ha diga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubaiti, ni duha yuhise tianu. Ke subudi hamali lubai burikate le, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi hea yedunu girigi avuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi yuhun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
3: Primera Juan, capítulo 2.
5: Nirahunyu, naburu hanyu burikateri le hun, luma fikon hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa sombadi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe igye wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu na la wafigon. Ani mama rigi wafigon, ferudu na watiginye afigon sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingyo. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufu liruti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahin ti grigia le adigabalin le lubai bui buingyo, hinsi ya le buingyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lidanya di walna aba luma. Le ariya kuti logo lidanya la aba luma buingyo, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba yuhu. Ligia meme le meha eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigiraina linya luburi iga ani larungo kwa gudu nya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lungu, lida angili luburi iga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo nga, ani uwati ni kata lungu laburi gudu ni. Ahinti le yere habuti lungu liduhe, itara linya kaisi grige le eibu kubi lida luburi iga. Ibidi yati lungu halio ubo ila lugundu, darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburu hanya huu lugundu, ferudu na lali buingyo ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingyo uguchili. Naburu habai huu agiburigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habai huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahinisi ya ubo huu, misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwati ni kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubu, luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan laa linarinkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigu letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subudi ti sunkate hun. Naburu hamboi lubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. mama logo ibidi la hu ani subudi humuti logo sinya la lia bu ni murusun ye ni lidange inaruni kagia eje haban harian ko banyo logo mama la Jesus Christ bu hage la kan ko banyo Christ mafinye te ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu sun ha maha banyo lu hasubudi runi irahu ibidi ngili ugushili hon harian ko banyo logo Jesus la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon Ligia araida humai lubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida anigi. Ahin hadiga itara hereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Heresibi rubaginye ibagari le magumuchadi. Kaisi lariyangu ni hesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahin tihuguya anin sifiri sandu le lichugubi Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufuta hun, lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sun kata hun, ani inaruni larufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali boi hun. Itara linya luboi ti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mwingyu sunha richagwa wany.
3: 1 Juan, capítulo 3.
5: Aria huma luwari visi ya lu mwingyu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwongu lirahunyu mwingyu, an inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tenu, lirahin hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dugi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, Dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu logu kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lida abwe aba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo, marihi lagi li Esu Kristu, ibidi ya gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu buingyo lulagri nchaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu la buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo lumu kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubwe o misi habu la lun liduhe luwaigi Jesu Kristu mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu we luma ge furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai le meha lanigu banya mafi abalafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigube kaini, ani buiti le ladigube lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lido ngibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yu loege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini, sunle iyere habube lun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isi ani ti dan lani gilu buingi. Nera hanyu mau lumuti wajumaru rugula bisi habu. Lumuti abala isi habu nile arihuati lidan katile wadugbe. Itara luba wasubuduruni lidan geti wala inaruni. Ani kayara baigi wasanti ragungwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Wari timati buingiu siguta waningi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madari run waningi duru wawagu niduhe inu gayarabe wajabu indigibu gion buingiu la uvemenigi luagu. Logu lichukbe la sunle wamuri habo ilu mawon lugundu gufuli hadiwa la u lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagundar. Lugumadi buingiu luwafinye nu logu Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus uwo hagufuli ribali lao luguma din buingio agana watinya lida buingio agana waligia buingio hada subuti wa muti logo agana wala wada logo sifri sandule rula liboi won.
3: Primera Juan capítulo 4
5: niduhenu insetinganu mafinyera huma aun sunha arinya kubanya logo buingio la adimur hebe hayum lugugi. Hocha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigi le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirige ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anini hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kata ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, hagambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu. Lunti hinsi ego wa maa wa magwa, lugundu lumage buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi. Arufuta lumuti buingi visi yelun lau launahani lire ule abara guti ubo wagun. Gabagari wa maa maga lidagi. Ani haa isi yeni bui. Mama logu wagia laa. Hinsi habubo ilu buingyo. Luwagu ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lirau le aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama go. Uwagili ni aba arihiti buingyo. La usunlira, ahwa hinsi ya go wama go anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubwe lumbu ingiu. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo lidanya diwa la aba luma bu ingiu. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru bu ingiu. Harinya kawamwe logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rigu le afinye rubwe logo liru la bu ingiu Jesusu. La bagari dunya lida buingiu, ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu direi luma afinyera logo insi nye wama lumu buingiu. Isi yani buingiu, ani le abagari dunya lida isi yani la bagari dunya lida buingiu, ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu ilumu insi nye la buingiu wong le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Bugalum tiisiani tima tima ti anufude. Ladaga barute anufude aboy chuni. Ligia, ahing hanufude luboy abangrigia, uwagili rigulinya hinsiani le tima tima ti lida. Hinsiati buingi won, ladaga visian do lufrumi. Ahing ariaga abagrigia, hinsiati buingi unu, animisiati libiri lun, jet grigia ligi. Lugundu, ahi misiye luboye libiri abagrigye lun le ariha lumuti siyaboye hinsiye la buingyo lun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le won le hinsiye aboti lubuingyo lun tiginye hinsiye la libiri lun.
3: 1 Juan, capítulo 5.
5: Sunha afinye banya logo Jesus lan kristu boye age lirahunyu banya buingyo. Ani sunga hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le, hinsi ya la buingi won, ani adiga wama ile luboiboy, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi yo won. Ladigu no le luboiboy buingi yo, ligi ya hinsi habu ni boy lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boy logo Jesus la li rebu ibu ingyo. Ligira gunye gayara la ganye iru logo kata ilani na ubo. Jesus Christu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligia rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nyaba uruwa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibiruni le larinya gubaibuingi guanarigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubibuingyo logo lira. Le larinya kubibuingyo logo ruga li la ibagari magumu chatiti won. Ani lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi mboi lira buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boi lira buingyo luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, kukuya le afinya boi logo lira buingyo, lun, hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingyo, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwari kukate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subu diruni logo agamba lani buingyo wafuri yedu subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun ti lafure idun lun buingyo. Aba lichuku buingyo ibagari lun grigia ligia. Ani hin figon lani na oveni, malati lo lafure idun wa lu buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na boilan oveni. Subuti wamuti logo grigia lan le anigibali buingyo kaisi logo chili, maibuguti lidan figo. Lugun du konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyanti ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wa mabuingyo. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halilan lire buingyo ubo wagun. Ani ruha lilan gufurandu wun. Luwa subuti runi buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingyo boy le tima tima. Ligi eginye ibagari boi le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
1: Tibie maligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yunu. Hinsi etu nu le tima timat, ani mama rugu nu, hon ginye sun haa afalo rubali in Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida be wanigi ani le lumbo e wama boila suada binilo bungi ugushili lumo gobure me Yesu Kristu le liro ugushili ruha maimi areini agute me haboluma hadarangi lu un lida inaru ni luma isi haboni owe bunugunda lau nadari run hadage birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangu waguchi bungi un lungwa bagari du Gweton te nito, ayumara gwatu na buon lun, insi egwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon, ligia meme le wamabai, lumage furumi etida. Mini la isieni, lun wabagari du segun, luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, lu wabagari du lida isieni, kaisi wagambu ni lumage furumi etida. Ayaha insarago, ege hatia ubowovo, ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima te liabu in Yesu Kristu bowa bwen. Le itara bwe, ligye leje bwe, le laga ni bwe Kristu. Koni kuhuma Hawaii, luwe heferi diruni le nyugwe bwe hun lida agen huwadi gmari logo Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarigu bwe. Furume gwarigu, le adire iruti ani merede ti lida larufu daha Kristu, uwa ti buengi uluma. Ahen ti le eredo ti lau larufu dhan Kristu, anihen buingiu ugu chili luma, luma buingiu irahu. Ahen achilu raba angrige humo, mama lau arufu dhani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru unhuguye melu, lugundu le abusuru ti lu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihen sarau kate lu ti nariyangu ni hu, gama lumu mabuse ru ti na aburuhu gunani hu. Agora batina nidi arihu lun nayan huma lun lagufulirun wagunda mabwe gahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no dirubu bungiyo itarala
1: turuwali garada apostol Juan
5: aule tabu tiligilisi naburu hunyu garada tobu numada gayo lehisi bainu lego muti Numada hinsi eti nun na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kate ibun. Lungi nye magadi eba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboe hada agen waduhenyo, lue igen Yesu Kristu, ariaga nun logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyo uwara gu luma inaruni. Numada, Hinsi eti nu, bui ti bouserun lida servidu ni le badugubai hon waduhenyo luegen Yesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangda guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idero gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni hawaiyesun lida aba igaburi le auti lagunda raboingyo. Furitinya, luhaservidu lu Kristu meresi birutinya ni kata Hama ke ha ibide habu mwenye lubu ingyo. Lige lun ti lubuye weteni run, hon lun videre guninya leda la purichi honiwa ina uni. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abu tila sunada. Ahana lubuye ti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Ada agwa ti maraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumuti nya waduhenyu haa achiliruti. Ani maha ligia, luheresi birun ni amu. Haeresi birutinya, aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubai. Le adiga ti buiti, lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati, ibidi ngili buingiu lumu. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu, ani inaru ni logo buidu la ligaburi. Gefenti waginye logo kate ile, ani subudi umuti logo inaru ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu ni buon. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agurabati na narihi ni bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jaa nabu. Rubwe, mabu igunglu ka aba hadage wamada guha nyimbanya.
1: Kata ilebri larufu dubai bungiu luhuan. Capítulo aba. Anihabri kata ile larufu dubai bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere duma dice. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile luhuan le lubui. Laulona hanilani angeli lumun lu larufu dunilu. Ariega lali huan inarini lausun le larihubui. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru rubai Jesu Kristu. Flesa iwatinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le, le eresi biru bai luma ge bungiu, adaga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, ladaga jarafa li dan lu lasusere dun.
6: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungiu le vima bai, luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligi ya gueto ani, Lelo bayi liabi, luma gie hama gie sedu zikirigu haligi buge banya lala na laruhi. Luma gie Jesu Kristu gie fedi le gumfuli bayi, le frumia bayi asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubayi. Hise tu walu Kristu, ani chibala adua lida gie wafigo laulita. Aduga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungita, le meme lugu chibayi, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibinigi hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luago. Itara luba.
7: Au alfa bay luma homega. La huma se haluma la huma chagule sungkate. Tinia la ino bungi le sunti kapa. Le mima bay luma ge lubai ge la huma sarunda. Mima igi aguento ani le nube liabi.
6: Au huan hidu heluegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwa rahuma luago Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na dairua luago buhu le giribi Patmos. Luege na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba aveyu dimasu. Aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
7: Aburga bai sun le bari hubai. Aba me bonga hanukara da tugu ya hontila na sedu li gili sito logo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
6: Aba nagara ragulu nanihi kala dimur heba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidi birikai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iri chawaguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei li rein leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugin. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali abanaburu halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu aba laguruna lau luha bulle lowen aba lania guno.
7: Manu de dagu aba au fumi ti bay au abumu honi ani le mima bay ilat na meha gamalumu gueto mima na lun sunda ani iligeli au eni numa luma ligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo abur ha bay lubay ti le barihu bay le gueto bay luma le lube la suseredon ani hal anichi ubay sedu warugu maha barihu manyali danu obule nowene luma sedu lebu sanu de lugolo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanundelu, habia sedu ligilisi.
3: Apocalipsis capítulo 2.
7: Boburga lu angeli letina biligilis to efesibo, maniaga meho, interalia naniago, aule haubi sedu warugu malinda nu amule noe, leginia eibu gube la bagna was sedu lebu sanundelu legol, subuti muti son leha degube, subuti muti letere huati mariluma hagurasa. Ani subuti numuti luago sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luago hausha kwa humanya la haaringu mwenye luago apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia saragu liu na huwati kumarinuago, mabucha luga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma idahinya la meha, ani hasakri ya huma. Adakah umi kati lemeh aduk bifurumi. ahi madugo mai tera ni di bahu agu furese apa menagitaru ni lebu hisang delu lida ge hulubara ahi kuberi ge hasanstre hikabu lau sun lira lau ni hufule se liere go kate lebu herudu bei Nikolai te buhun luma buri kate le hadugo bei legi an iere go bei no
8: le garike irigu bei lula gambu agamba lele la linha go bei sifiri sandu hon tila na buri legilis
7: aganyi lutinya nega bitu banya lida ge tinti di buwebe to lani na ibagari tolu fula surugu bombungi baburga loan hin le tita be ligili to esmir no bon banya ga meho etra lian na niego au le furu me tindu male gumo honi le me au be ani viva ya subudi no muti ha sufri no no mahu de me la so li na la linar ka te risi huma subudi no muti gi la adim re ha ma ha ri mo me la kuri ha ma u ni bat huwa mama amo ka te ha gi ya lo di gelandi ha ma mafi manu de da huma lo le lo be ha sufri ni Lada ko ba mafia fi hada ni furi si rugo lo lo cho ogono mafia sun huwe ani ha sufri ruba sarago lo aguti si we gumfli huma numa dari home aba menichi ni ibagri magumu cha titi home afai ruwa hame
8: le garike irugo bai lula gambu agamba lele larinya go bai sifiri sandu tuburi legilis
7: ha gani rutinya masu ruba nyali da ga libia ma oweli babur halwan ne le tida be legilis to perga mubon Baringa meho, etaralinha nariago, aulegama baro efeito gagilbon, topiango bon amana. Subuti no mutini el lago lida la fulaho la yin lupe lala na la ruija mafia haganago. Anelao su lira, no mame meñedu. Ni rujumagli hafia nuago, ni ipin lida le la farube antipasi le que febe buiti nuago lida fulaho la yin lupe. La yin lupe laguma diha mafia. Gamalumo, anibulkate gadega magunta tinalao. La guanyan el afi yo grigia, huma yara pergamo, Hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubay tumuri, nubalaku, lulafigo guduni Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguari. Luma luhabagre do lidan ahoru hani. Anya higini hama banya higiru ni kate leme duri haloru tabi Nikolai ta guguma nye. Ligie lupaiti, asake ya huma, ahi madutu huma iter, nidu bahu wago madise. Aba menagayinda guhama gurigi hadigu balindu ni kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mkine.
8: Le garige irugu bai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
7: Le aganyi uti, nige tutu balida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba ili iseri buruwa nyuluago le ibige timi kaa on luedi ge lono le eresi biobale. Babur haluan halile tina bi ligilis toti atira bong, baniga meho, itra lia narinya gong au le lirau kungiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Leani nuguti kei boronse le ii chawa uwala. Subuti numuti sun leha dugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, eseri vitu lau haburasu. Subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti kwen to loi meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to aria wukun lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong uwari. Ruhat na da tulu ta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagube. Itra luga ta subdiru ni suni hirisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati atira banya, Ama fala rubali ya rumu dahani ligia, machili ni yegini asubu dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nuluni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ke lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurau. Apa mehamori kota guni kesi sauti rule lauti mo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
8: Le garige irugu bai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 3
7: Baburi haluan en le tita me ligilis to saru disipon. Baninya kamio hon, italia narinya go, aule hau belani bongi sedu sifiri go hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha dugu bai. Subuti no monte lagu ilan hinya la lausun arinya ogua la lagu miwa huma. Aga gudua huma, ruhuma eri lumpri katele aniha guapa ilubare ge longwe. Ariha nali luagu mua na la leha dugu bai ligibu ge nubugite. Harita wa humai lubai te lehu da ube hon. Fala humai asakri ha huguya me. Ano magagu ton, nidu bahu wago kei liabi aba hiwe ritulipidi on kore hon. Lawson lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagiru hatarabon. Hadiya, heku gubanuma tau dugu utharutu la duga duuti hon. Agani notinya, hadara gubadagu harutu. Ani magida ro nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aru darugo nubanya kaisi nani uligibu ge nungu chibungi yeluma hagibu ge lani angheli.
8: Le gariga irugu tilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia naniya gon, aule sandu bai, legia inara ni bai, le gama bani ligele uruwa itabidi. Le uwa bai ni aba gayera ti la dobi ni le la daru bai. Ni la daru ni le la doru bai. Subuti numuti sun le ha dugu bai. Roa din aba benna da anji higibu nye. Le lasi eru ni aba adoro. Datiga lau son lo uwa la here. Adiga adungaso lau nungumati. Ani gunfli tu numa. Na dugu balu ha yabi lani gu mafi ha ye banya. Hari ngu banya lua kukuli vama. Ani mabaga ya dundi ya keisi lani kukumbi. Aba mena utara kwa kutu ni higibu nye luha subitu runi lau kukuli lani muti nye banya. Isi ya tiyano. Areita humali nuhuma di luga gura suhuma. Liga nareitu batua lubei, lwe litani ocha wagune le nubi liabi luagu su upou lo ocha wagune wa soha upou wagubanya. Matisa bini abi, agata ha humi le huma bai, walamu ga abayru tihiridi huwe. Aganya lutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru tutigia ya menyingi, abe managuru tani liri nubungite hawago. Luma liri nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungite. Na buru dobei nye iseri niri hawako.
8: Le gariga irugu tilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburi halu angheli le tida abai ligilis to laodi isea bon. Baninga game hon, itra lia narinya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati le ladugu bibungi. Subuti numuti sun le hadugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hukwe. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gubai, madiletu, masu huguya, nevera habadumi yumlu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hum, lagu memegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, udemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi gubai dimuri hun lu hagai ha golu le afinu huwali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gini hagai ha dagu harutu numa, lu hadore gun lagu hasurusu ha. Lua aya ni luhichu ni lidon hagu luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta au hum. Nuti lubei ti seri huma, asate haubia me. Anaha bena bu, naguwa hanyo. Leagambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, nebelu rubalumo. Aba menegi luma, haulidia me numa. Aganyi lutinya, nichi kububara on numa guwa luagu lala na naruiha. Itra gina ganyiro, abananyoro luma nuguchi luagu lala.
8: Le gariga irugu tilula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 4.
6: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu siele. Le abiti umala li le itara bai kei tumala li fidu, lebuga adimu reha bai nu, aba larinya gunu.
7: Wariba nyahu, naragu dali kate lebri lubi la susiratun, lari kinye buri lebo.
6: Lida ora ligia, aba naredenu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyuun luago. Itara linya kama aba adubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hatukei aba adubu le esmeralda geye gulau lala uruwa iligia. Ariha etina wei gadiri lala narui hani nyenya nuwei gadiri wea ya mutu nyuun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uruwa iligia. Afri yeti labiri haniga luma wa yuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia isedi lani bungi usifiri. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo. Harungu ungati. Lamida wa giyegu lau lala narui hani. Nyenye unigadri kata ya gabagariti ya. Bui lau agu. Dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi yeti hadage itara liye kei aba liyu. Lehabia ma itara kei aba bagasu ugiri. Leheruwa, itara lia ligibu kei hagibu kirigi. Leha gaduru, itara linya kei aba agi laha mahati. Gaduru gubai hagia, sisi ngarunu luagu kara aba hadagi. Buihanya lau agu hawagu. dando bogo de guien que imuna de guerrabite. Veio guaria buhau aguara.
9: Sando, sando, sando. O abure me bungio, le sunti gabafo. Le vima bem, lumagé, lubaragé, frumetidã. Vima ligue poeto, anile lube liabi.
6: Sabe que te hitch go kata e gabagaritinha, weiri guni.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: La naruí, Jani.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La giri budu bay arihan. Hati lubes na niko hamagrigya hanya arihan yabani amuri ha abahaniya ko.
2: Masa niha lenya ha anyuru bay amuri ha sensu.
1: Nyanya no arihan kutiya.
3: Aha, ligia.
1: Haria ga hibiri.
4: Mama ligia, lenege.
1: Abalaria ga ugri ligia.
3: Aha, au.
1: Abati haria gulu.
2: Idalia tiari ha di bulubei.
1: Abalaria ga hong.
5: Ugri legiri be Jesusu. Ligia dugu be musu bari bari mu. Abalahuru duni luagu nagu. Abalaria gunu. Bai bali tanduna legiri be siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. Abati nidi. Lasuru na chibu ni nigibu abanarihi.
1: Abati harinya gulu
2: hakegi avugiri ligia
1: laniya ga hon
5: ibidi atinu agaila
1: abati hanu ni ugiri leme hamani hi bai hakibu yo fariseu kai tilida la lui remera kuni la dege Jesus bari bari bulle au bai lari da gwag de mani hi tiligia abagi hal guduni fariseu gu ugiri ligia idali la gayara halilu bai lari hi abalaniya gu hon
5: Aba lichu gun baribara mu logu nagu, aba na chibu ni nigibu gwento arihadin.
1: Aba tihaniya gun hada ge fariseu gu.
6: Le wugiri le adigu balikata ile, sinyati louna gle la bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera agun ilu.
1: Haniya gati hibiri.
7: Ida le ati ladagu niburi milaguru le ahin kafigu ulube.
1: Aba lube itinye ila fani gu hada. Aba ya hali guduni le meha mani hibi.
8: Age buguya kabarinya gubi luaga buguri le kaisi buguya lubai lariha gudube.
1: Aba lariya gu.
5: Au, narinya hanye, logo aba la profet.
1: Mahati yebe fariseo gu hafiye lu luaga manihi ilameha buguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nu hong laguburi. Aba haniya gu hong.
9: Ani asa hire le wagu bai harinya gu lagu marihi gubayin ila luma gya laguri ya hong. Idaliyati ariha lubai gu eto.
1: Aba haniya go lagubri go.
10: Subudi wa muti, lago wara ila le. Ani marihi ila dale lagu la hobi. Ibide tuwon idalien la ariha li lubai. Nika la ariha gudubali. Ale gudda hamoy. Wairi ali ganyala ti lona bulwege egon.
1: Anufu da iti ariha gudubani lira, hon lagubri go ugari ligye. Ladiga ariha ganyala farise lago sun la hafiro bai lago Jesus la Kristu bai habugu bala tida ngay haligili singuri. Ligi harinya gubai lagaburi go.
10: Alagi dahumai, wedi ali.
1: Aba yati haguwaru huri ulu ugari lemeha, manihi bai. Aba haniya gulu.
9: Ariya gabai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lwago kafigo ula ugari lire.
1: Aba ti laniya gu hon.
5: Ibini yati nu ahi kafigo lubai lumu mafigo ula. Lena subudi rubai, lwago marinya na meha ani gwento arihati.
1: Aba ya harinya gulu.
7: Kasa ladig bai bau. Ida lesa la diga lu lariha gadunibu.
1: Aba laniya gu hong.
5: Ariya ga nali hong. Mebere se guntu nao. Kati ogo habuse nariya gu niya hong. Odi businye tuke hafalaru ni.
1: Aba di hanabu ni. Aba hariya gu lu.
8: Bugu ya falabu muti larufu daha ugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bay. Subudi tiwon lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidine gubwai tiwon halia genti la.
1: Abati lariya gu ugiri ligia hong.
5: Niha kata ile buiti tumabai. Ibidi ya tila anu halien ge ya tila. Ani ariya gdala adin. Subuti ti wong logo magambo lania buingi yu kafiko ti. Harugia nu ahudira gubanya lun hama ha adigubali ligunda lagamba. Magambo nya hagili. Logo ni aba ariya gdati aba grige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la lumage buingi yu liabi ugiri le. Sienti hamuga ladigu ni kata.
1: Abati haniya gulu.
6: Buguya san le agura hobo y buin lao figo, busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo Jesusu, logu buga hamani marihi itileme halare ida wagdube. Tati le, ladura guba iluma, aba lariya gulu.
3: Afinya tibulago lirau buguri.
1: Aba lariya gu buguri ligia lu.
5: Ariya gaba inu kata ila, afinya naamu galuago.
1: Aba lariya gu Jesusu lu.
3: Ariya bali. Aule umo bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibu gen Jesus. Aba lari

0: dan la sigri sɛde wei yu ligia. Aba wodi. Yindu tie su afinyete. Ho hamarigu hamaha sanigu. Icha hawa. Chilu bogu di luwe uburugu. Yen beyebu aba wahudrogu afure de lubungu. Aba ti wogurogu wongu hama. Aba wadi nutido ugune. Agia aba hagiribu duhabio. Aba wagumushini wawoya su baranha lumage uburuge tiru darito lomaide. Le yen lubei wabusura hon afinyete. Aba werederu aba weyu hama yen. Laruga, aba lafuri du pabu luwama. Wagie le lumabai, aba watiliri uburugu seseria. Yen wawudi lube Felipe le apuliti habali ugani luwaguti Yesu Kristo. Aba gie hada ge sede wugiria hameha anuwa di houbaya. Jerusalem lu hateni ru lun le hemege rubeya fiyate. Aba werederu luna. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria hamafuri dugia. Ibihete ubafu lumage bungi lula dimreha hayumu lugugia. Atiri weyi wawunyei, lige la tidiri aba profeta hudia ge giriti agabu. Lea bia arihawa, aba lanigu ni lubeli ti pabulu, aba lagiregu ni lugudi guanari guluma luho bulau, aba lariyagu.
1: Lariha resifiri sandu, lagu itari lubala, hagiregu ni huriu labule me beli ti le uburugu Jerusalem, aba me hedere giru ni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele wagie hama sisteriana, aba wayumrogo lu bungio lo midi la Jerusalem, aba larinya go pabulo.
2: Kawagu hayahuha, iru da gidana, aranseti na mama de gulun nagira wagon Jerusalem, aranseti na ginye lu nonwe luegye nabureme Jesusu.
0: Keisiyan wamane larita go aganyera, aba wigiruni, aba warinya go lun ladigunu wa lugunda bungio. Larige dale wawbenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Yudu tie hada gya finye tie wama seseria gya, aba hanuguni wa agana wa lube aba chipurena giri tie mnason. Luha liluma gya la finye ron luagu Yesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresi birunu wa finye tie lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulu arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti gu ligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulu hon. Aba labahe da guni sun kate ile la digi bai bungyo li da gen hon. Hada ha mama bai huriyo. Dale hagambu bali uganu le. Aba hadimre ha luwago luweiri gu bungyo. Aba harinya gu lu pabulo.
3: Waduhe ariha basa. Anyahe saragu milu huriyo afinyeru tien logu Jesu Kristu. Anisun hagia arinya gatien logu lunti la lasigi runu aliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon luwago arufu da haba hon sun huriyo ha ganau banya li da hageir ha mama banya huriyo. Luma dugu hama gasu logu le mehe larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon, lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriyu. Kabasa waduga, hondara gubati huriyu dame leha subu diruni logu shiluha di bulan. Ani hakati le lubay baduguni. Anyahi gadri uguri ya ya wada, gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Baruba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibu ge bungi usegun wagaburi wagie huri. Faye beme lehe vesiru bailuha gufli iruluma hadaradu. Lari gieme gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huri ulogu iye ni lale arinya waguba ehon buwagu. Gumfuli riguti bula gine luma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huri yu ani afinye hagie luagu bungi yu. Aburu hati wahon lu madihiri hama logu burikate ile. Lurugu megi hama uwi ile da gagu da wali hongu wari wa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa ruguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri to mamari dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadiri uguri ya hagia. Laruga aba laruma da guagudu lungu hama. Yengie aba lebeluru tempulu rugu. Awisaha ida bala lagumu cha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lo la dagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumushu sedi weyu ligia. Aba harihini hadagia huriyu asia na pabulu temple rogo. Aba hachagara guagudun ya grigia. Aba harigudun ya pabulu. Aba haguara gu ariyaga.
4: Uguri ya Israeli. Itira wa humawa. Aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sun grigia uriba luagu wanasiu. Luago liluru du Moisesi, luma tuago templu to. Belugu da liga grigi ya ha mama banyahuriyu templu rugun, avie dei flasu sandu tile.
0: harinya gubai itera ladiga me harini pabulo uburu guluma tirofimu le efesono harita gotiati lwago barilani temple rugu aba hachagara gusundile na fulaso aba hayabi grige eiba agwena aba ti harga duni pabulo aba hadurugu duni bogudi tuwe temple aba hadoro guni bena furese hafara liye behilago gwe lige la chiliru ugani lugumada lwago chagagu ala sunlile na uburu Jerusalem. Aba ti londaru ni agumada li sudaragu hama habutigo, aba la chiliru eiba agwena le yeye habai grige. Da harini gumada hama sudaragu, aba lasuru habule iseru ni pabulo. Aba ti layara fadu gumada, aba larigu duni pabulo. Aba la gira guaga duni lo bian grigri. Larigia, aba laligu daha kate ila, numa kala li durube. Amu yegoina rigiti kate harina gu grige, siyanti gufaranda la gumada ni kate la diga arintu ni le hadigube. Aba la niga gudini habion sudara. Da le hachiliri bailu wago tani muna estepo, aba haniga ni sudara pabulu oyu wahina lui hafaro ni grige hilagube. La diga hayabia sungu bai harigi agua rahina.
5: Hilala!
6: Hilala!
5: Hilala!
6: Hilala!
0: Da le yebe hadara ali la pabulu muna do, aba larinya gulu gumada le houba isudara.
2: Gayala tina bimre ha buma.
0: Aba larinya gumada lo.
7: Larinya gadi tibu griego. Mama lubai bugu ya hiptu na. Le meha digu bui aba mabuchu ho lo aba na. Aba lanuku gadru milu guguri ya kafra hatnya. Lido flas magaire wat.
0: Larinya gati pabulu lo.
2: Mama au. Uri yu au. Tarsuna. Aba folasu weiri gutu silisio. Adiga ba folese hinu. Lung bigiru nina luna dimre ha hon. Virigi.
0: Aba lichigu gumada umalo, aba laramu pabulu luago estepo, aba lichigu seini lo luho buhongrigia luhamanisho. Da maniga ali, aba ladimure anhon lida ebroyo, le herero kurio, aba lariago.
3: Hechos, capítulo 22.
2: Niduhanyo, nagubirigu, agamba humeile lumbe nariago nihon, noiginyegua.
0: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, aba ti mahama ni chagwagadu, aba ti larinya gu hon.
2: Kuri wao, sun sui na gubai, uburu gu tarzu na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagama liel na turieha, uara ti larufu da han luma halurudun waguchagu. Houcha ti na sun ada lun, neseribidu lu bungyu tau sun na nigi, kei gubai rigu ligabri hadigini ugunye beyo. Au, eiba hanumuti ya meha lanigo Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugwa au wuguni ya hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu, lwago ruha magara danu hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya lwago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gamalumu, da eibuga inana jarafad na lun nachilirun damasku, Keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagan bulariangu aba umalal nu, saulu, saulu, kasan wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariaga nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibahabai, ariha hamuti ha uara banyanuma larugon galigia, aba hanuf de dagu, gamalumu magambu hamuti umalalele adimure habainu, aba ti nariangu, Kabege na diga na bureme, aba larinya gunu, saraba baiba luagun buweye sun damaskon, nyen ba larinya gua sun le lumba iba digu nibun. Keiti marihi ngu dalad na luba ibu galarugon galigia, aba harugu duni ha numa banya nuhabu dari wachulinon damasku. Nyi aba wuguri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma liluru du moisesi, buiti hadimre ha sun huriyu ha gana uba ya damasku luago wuguri ligia. Aba liabi ananias arihana, dan la chulirun, Aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha saulu, ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago, aba narihin. Aba ti larinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagu abai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu dagua baime le ariha balibai luma lea gamba balibai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Dan agir budumba yuburugun Jerusalem aba nidi tempulurugu afuri ida, aba lasaliragun nabure me Jesusu nun. Aba larinagun nun furiba yagi Jerusalem gi, ofuda. Ladiga madiga ba yuhuri ugasu laule barinagu ba inuagu lida flasule, aba tinariagun nun. Nabureme, subudu ya muti ulagu nyundu naburi meha tida sunha liglisi ya finyatinya anahanya haa finyabanya buwagu furisunrugu ba iguananya. Niyad nadan le lafaru bay Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimureha bay buwagu, gundat na lau hafaru ni, au onigiru barun hadagragu haa afaru balin, abalariyagu nabure menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurji ya hon haa mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chililumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae hurio, aba hagumesteru aguwa reha.
8: Afara hame hilagu bae, maricha tilula magari.
9: Afara hame, afara hame.
0: Keiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagai, aba lariango gomada lo ladarunu wa pabulo habion sudara, aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lola subu di runo wa kala wago haguara ha grigia lo ago itara. Dale grago hamale lo habaicho ni, aba lariango pabulo lo habu tisudara le yembe.
2: Garicha tun saan lun habaicho aba wugiri romana magusera gdinga hamay?
0: Dala gambu bani habu tisudara kate ele, aba lidi aringa lo gomada.
10: Gowni kibate lau le lumbay badigani, romana te wugiri le.
0: Aba ti lidi gumada lo ago pabulo, aba larinya gulo.
7: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Larinya ga pabulo lo?
2: Aha.
7: Faye iti nasaragu sensu lo Roma na na.
0: Aba ti larinya go gumada?
2: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Larinya ga pabulo? Aba higiru ni haye be lube habaichu ni furese. Le abi igia gumada, da la subu diruni lo ago Roma na la pabulo. Aba lanufu de dago luegie lagiragoni. Laruga, kai busie lubai gumada la subdiruni kala lidiru bai pabulu hon hurio. Aba lagidaruni gringri lue, aba londara guagadone habuti gufadirugu hama lurudugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaruni pabulu, aba lichiguni hagibugia.
11: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria go pabulu hawago, luru dugu hagia, aba laria go hon.
2: Niduhanyu, haruma tina nasandira go nungwa legibuge bungyo chilulumu beyule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabulu. Aba laria go pabulu lo.
2: Lagayo ha babungyo wago, biyangwa tigibu buguya le, nyumbia nyen lubaguse ragudnina kei laria go ni lurudu, kati wago bagayo hanwago, adira agwai lurudu.
0: Aba harinya guhanya imba yalo.
7: Itara niyansa banabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri mwingiyo.
0: Aba larinya gu pabulo.
2: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hain lereru mbungyo, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Keila subudiru ni pabulo lo aguhani gu la sadu seogu hibiri hanya imba ya, hibiri hani gu fariseogu, aba larinya gu lo umala liherete.
2: Niduhanyu, farise wawu, Hada gnetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
0: Dale larinya gubali kate ile, aba hagumeseru fariseu gu hama saduseu gu asige na hama gu, aba lafare na gu adamurini. Ladiga, harinye here saduseu gu, luagu masa ruba ya la hilanya lida gnye oweni. Uwe tia nege gine angeligu, ni sifirigu. Ahiti fariseu gu, afinyete luagu sun kate ile. Harinche tisungu bai, aba hasa aruhada agi arufuta tele lurudu Moises hayen baya. Ani fariseo gugie hagia, aba harinyago.
10: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagu bai. Aba tilonahanya, lisuda aruniyugu, lung hasagaru ni pabulu lidage adamure ni lungu ya hanigu ni habion sudara. Le aba ariyabu, aba lasalira gu wabure me Jesusu lo pabulu, aba larinya gu lungu.
12: Manugu de daba pabulu, ladiga itara ke ruhu di bula fen wagu ya Jerusalem, bichu gubagi fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhuriyo, lidon uwarani lung hafaru ni pabulu hilagubay. aba hafi rulo iyeroguni logo meigi bayala matu hageme nikata dari hafaruni hoge yanu bian wen wugri arita gutekate ile abati haudi hamo habuti gufadir guluma hamo wugri weri gutehada hurio aba hariyago
1: finyu hadwa lau iyeroguni logo meigi badiwala nikata dari wafaruni paulu hilagubai guetoti huguya hama ha hibiri lurdugu inyu timatia amuria huma luma gumada lu lanigni hu haruga hariya ga melu lwagu nuti mala halig dunni lwagu duru le ichi guba lwagu habusere harini wagia arasi wabalu wafaruni lubarage la chilu
0: aba la chilu kate ile labu lagambu libase pabulu aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu aba ti laguaro pabulu lu aba hada ge habuti gusudara aba lariya gulu
2: Bariba irahun le lumu gumada, anihe ikata ilunti larinya guni lumu.
0: Aba lanuguni habuti sudara, lumu gumada aba larinya gulu.
10: Wati adariti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nuguni irahun le bu nyahu. Anihe nege kata ilun larinya guni bu.
0: Aba larigu duni gumada luhabu irahun ligia. Aba lanuguni lumu habu guhama, aba larinya gulu.
7: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Abati larinya gu irahu ligelo.
13: Beluma ya huriu, lido uwarani, luhamuri habuma, lubanigini paulu hagibu ginyon, lurudugu iyu timate, lunege halugiduni tima logu liduru. Mafinya rabaho, anyehe hao gine, biyawen, haugiri ya nigu, haramu dagwa haba umat. Agura bahe luhafaruni hilaguga. Finyuhu ya lao, inye raguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayalaan, matu dari hafaru ni Pablo. Gueto aranse nyuhanya hagura barigunye bona bagi.
0: Abati launa hani gumada irahe ligia agoyo. Ariye gina ligia lun lu maria gula nika un lua gwa bagida gwa lali la kate le lun. Aba laguaru gumada hon bian hada ge habuti gu sudara. Aba laria gu hon lu haranse ru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwara hama uruwa wain disi haha wagutia gabayo, hama biyan saa haa tautia efen, lo houdi la dangri nefugunyo. Aransa gudati gina gabayo lo lawairu pabulu, ruli gya dimure lo hachilira guduni pabulu lo mogumadi matefelisi lo magadie. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
7: Lo magiento Claudio Lisiasi lo mogumadi matefelisi le wairigubi. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habibu. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubu. Dale nasubu diruba li logu roma nana. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse runu nasubu diruni kala li duru mboi hon. Aba naniguni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Li duru hon logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa tiriche lunu lafarun hilagubu. Ni ibini lunu ladangirun. Ela chiluru labu nagambu logo aharase hiya la huri yulu hafaru ni gilagu bai. Lige lebu bai nauna hani buon frezi. Ariya gadi naginye honha ichu kumaye liduru. Lubuma la haranse re le hani bai luma.
0: Abati hanigu ni sudara pabulu ke lariya wagunu wa hon. Ariyabu chilu antipaturisi. Laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bai. Sudara guti ha hawagu bai gabayo. Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu. Dale hatiliru bai sasaria, aba he derege runu gara da lugu madimati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nugu madimati gara da, aba ti laliga da ha halia na la pabulu. Dante le lasugu dirubani, luago silisia na la, aba larinya gulu.
1: Na gambu badibu, damele hayabi haichigu baya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu nugu bo erodesi, hao onigirutinya.
11: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, aba la tilri anania si fadri le inyu timabay, uburugu sesaria ho wugiri hadage huriyo weirigutia, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi luma gumadimati, lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
10: Luagu bareini, Gumadi mati, luha diwa lau darangi luya wagir. buiti leibugu sunka te ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibihe wamuti sunle, ani serimei wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset, leredera afaringuaga danya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadage lichigi dinabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubai ti wari gudini. Aba yebe wabuserun wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini Paulo. Subudi bamugay inarini luagu sunkatele wariyegubay luagu.
0: Ariyega teginye huriyo, buri hayeyimbaya luagu inarini la sunle la riyegubay teretelu. Aba ladiga gumadi matisayini lu Paulo, lu ladimureha. Aba la riyegu Paulo.
2: Lausun nugunda nadimureha nwegin yaguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara ti balag daha ahi inalni luba ile lumba inaniya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagi anidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma. Ni achagara guagadanya grigi ya tempo durgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigi ha siyati harufu ni luagu inaruni la ni aba lida gesun kate ile harinya gubainuagu. Au gufeset nabu. Luagu neserebi dunya la lun habungi yute nagubrigu. Kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu yeni la. Gama lumun afinyet na luagu sun le. Buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe ginye emeni ginye le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya. Dandu haa buidubanya kai haa uribabanya. Lige nafa agu bai sun wada luma dunu na. Ligibuge bungi luma hagibuge grigia. Larigi atiri da nao eibugei amuburi fulasu, aba nagiribudu nageiron nune deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem, luma luna dagaragudun lubungi. Nadugien yebe kate le templurgu larigi naruma daguagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo aguna asia nyein templurgu, uwati nya sarago girigia nyein nichagago, hagia lumba in hayabi arufu dagua hongu waja, lun harinyaguni le lumba harinyaguni, ahen inihin lubay lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahen dariha bay niduru dan le ligibugi nubay linyu agay lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguwara gu harinyaga, hagusera gudu nyadina ugunya loigu yafinya na luagu hasaruba la hilanya leidage oweni.
0: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay Pablo luagu hasa arubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge inaligia.
1: Nagusera gudube ugurile, dame le lachilinu gumadi lisiasi.
0: Aba ti larinya gufelisi, luhabu ti sudar, lun lasigiru Pablo danwanyo, gama lumon, lufurangu la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latiliri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburu useseria, aba lagura gudun luagu Pablo lu ladimureha lun luagu Jesu Kristo. Danle ladimureha bai Pablo lun luagu ibagari le richabai, luma luagu agadaguni unguwa, luma luagu ti weyu le lumbai lagusera gudun ya bungi sungrigia, aba lanufu de dagu felisi, aba larinya gulun,
1: bai bayeb, damele gadani na nagure ya babuago.
0: Agura batia beginye felisi lulichigu Pablo sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bian irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yu fesu tu lubara. Kaiti businye la felisi lerederu buidu hama huriyo. Aba ligiru ni Pablo danwanyo.
11: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la tilere fesitu, lun largo deni lubara keisi gumadimati. irwe weyu lariya. Aba lamudeirun sesariya gyan lo uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo ha werigu timabaya ichiga lidurun pabulo ligibu gefesito. Aba hamure hafulese iluma lun lona ha anigay pabulo lu Jerusalem. Letibugu habuse rubay lu yebe hafaro ni hilagu bay loagu uma. Aba lona bufesito loagu sesariya lala denruwa pabulo ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon.
14: Ligi alunt lubai hodi ha wairugu timabanya hida aga sasare uwara numa. Ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem. Aba lagiri budu uburugu sasariya. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun. Aba launa ha loago pabolo. Dala lebelu rubai pabolo. Aba haguri ridago huriyo. Ha yimbi bai Jerusalem gye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiruti. Gama lumon siyati harufudu ni loagu inari ni nale heriyangu bai. Aba tilariyangu pabulo lida ladimure haluwege guwa.
2: Madunga giri na nimurusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun templu, ni lung uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba lariyangu lu pabulo.
14: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
2: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu. Madugu ngiti na duru honhuriyu. Ayadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luwe Mebere segunti na nowe. Ayin uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le arinya wagubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le derege runina honhuriyu. Amuria tina lun uruwe iguana rigu la agusera gedana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulun.
14: Amuria hadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kireide iha baifiu weyu nyei, aba labahu daguni fesu te luagu te lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galun.
14: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yo ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu te gufadirigu hama wugiri huri uweirigu tinya liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia diruni, aba narinya guhon logo magaburi lani luru duromana lu, lasia diru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubai liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimur ha luwe gye guwa. Ligia, lida lubai hayabi ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutinya ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida ligabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bai, Lau solira adinyaga te pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele. Aba nalugudni pabulu ahe businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate ilenyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudai. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba tilariyagu Agripa lu fesitu.
15: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu fesitu lu.
14: Bagabu bai haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bai Agripa tume Berenisa, aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabulu, aba lariyagu.
14: Uruwe Agripa, hama ugirin haadamari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kai yasa sare, Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu laganu nu kama madigut ni kata luti lafaru hilagu bai luegi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabiru hanilu augustu luagu wagiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon. Bigibuginyon ti mauroya Agripa. Lu balgu daguni nyi laamu ga kabala nabiru. Ladiga garabo got nu lu nona haba dun ruti maria gugau kala lidunube.
11: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti larinya gu Agripa lu Pablo.
15: Gayara ti badimre ha buegi nya gua.
0: Aba linyuru ni Pablo luha bu luha gambo ni. Aba lagumestero adumre ha larinya ga.
2: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha noegi nya gua bigibuge. Uruwe ya Agripa. Lagu sun kate larinya ga hamali bay huriyu nuago. Gunda timati na ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Lige na muri haba ibuma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina. Aningayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bailida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudu nyadina luagu emeni gini lenu agubay. Luagu lasara gudu banya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha larinya guni hon waguchagu. Duhusu gubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel aguda batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu lagumbay lubungiyo seribi hamei weyu aguariyabu. Luege meme emeni gini le hadari rahuriyu nidurun urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibaha ninya ha afalaru balin Jesus wa Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na saragu hada angi lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hada angi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufri gda numuti alujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hau sun ha uwara banyanuma. Danti waburu ha muwaru gun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigi nyati uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu. Danle licha agun kiki luagun kate igagiriti. Aba tinarinya gu. Kata busana bureme. Aba larinya gunu Jesusu au lememe baiba habai saraba rarama ba ladega narufu da gumbai nungu abun lum beseri bidun nu lugefen ba luagu leyari habali bai gueto luma le lumbai narufu duni bun nesefuru badi bu hawai huriyu luma hawai ha mama banya huriyu ha umbanya nona habu gueto nona hanyadibu hamu lum befege chagduni hagu lum hebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lung labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walaamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italalinya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu lida le lasalira gumbai nu. Furumye abana purchi ya hon ha Damasku banya, aninye gatina hon, lunha sakri han lida ge hafigon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata ibuiti, ari hua lamga luagu asakri hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigirun ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya chilulumun ora le Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profeta go luagu la susere du bala luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu luagu lari gin la melonwe ligia bala furumi eti asaru ti hada ge hilanya lau ibagari magumu chaditi luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri haluigi ya guwa. Aba larinya gufesi tu.
14: Lulu halibau Pablo, lulu guda saragu aturi ya hanibau.
0: aba launa bu pabulu aba lariyago.
2: Malilin tinao, gumadimati, inarini le nariyago bai. Aniha urue agripa le subudhia bubai lumburikate le buidu. Lige gayara alubai nadimuri haligibugi, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sunkate le susere dubai lum jesusu. La diga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le haniyago bai profeta gu urue agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Abalariyago agripa lu.
15: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamarigu buwago au ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Larige lariyago ni pabu lukate ele abalasaro uruwe. Saraginye gumadi mati uwara tuma berenise hama sunha yu bayanyei. Aba hadimru nyengia lu hadimre ha luago kate ele. Haringa ti hamogwa.
15: Wugirile, madiginti ni kata le lunti lafarun hilagu belwe gine. Mon lumuti ni ibini le redaru furisundu.
0: Aba lariyago aguripa lu fesutu.
15: Lunha muga, mamuria ha la wugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara ti hamuga ligira wagudin.
11: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibri adenruti labu lariaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudare nigo urue agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliri sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni Julio le gumada pabulo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imira, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyasu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibuge uburugo le giriba kinidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilri lido aba uburu giriti potu buiti. Yarafa lu uburu ku lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yaha ni baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
2: Ariha numuti lagu den chaba ila weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feri di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bai pabolo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege alu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru hau ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo abalere gu. Larige winyuru no ugune irugun, aba last grega duni wa gulu de tabu gege ubune nu aguru nu dere bugu tamu kaiti hanufu de bay luwe wodi adagara luago sandal le giri be sirite aba hagidra guni bira aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabani laruga kai here meme gele lubai da aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho luago luru wa weyo aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho lu haha bugwana rege Marihi tuwa weyo, ni warugo malida sarago weyo. Lauti onwe buluri badale, feridi wamali suwe menigi luago wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
2: Wagirinya, arinya gatina yebehun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga, buga luwa iwasufri ni damichile. Ani feridi wamai walago, gamalumu, Gagura sukuma, uobe niaba lidage obeti. Lausun teferi dirbalan ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu ariebuto. Launa ha bungu le nabureme, leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli legia nu, manufu de daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibugen uruwe sesai wa augusto. Anibuago ba lesefura nya bungu, suha tida ba yagune, buma luei oweni. Gagura sukuma lubaiti, ladiga. Hemeni gitina luagu bungi, ani choru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubala luagu aba ubohu.
0: Biyadi masu uo luagu wawe yesu, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia, amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luagu achilreina wanya la luagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufu de luwei habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiunage ugunem. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asaminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatida age ugunem. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugunem. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, Hama lisudaro niego, laringa hong.
2: Ahanya merede ha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufo, aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga, aba laringa pabu luhong sungubay, luhegi, laringa hong.
2: Biyadi masi gueto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubay. Ayumura guati na hong luhegi. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luagu uwa bainla niyaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubay. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigu duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Dante le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu lenye inha bai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune inyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ho. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara faho walu laro beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubo ibiangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilagubo iluwe hanura ha afulihena. Gama lomo kebusien lubo habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyagu, lun la hachubaragu ha gafu li hadibaya, barana hofrumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wagu burifulansu, luma buritife ugune, itare le hachiliru sungu bayo muwa rugu sefonyo.
11: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu hadiwa sun wagi laru beya. Ligia wasubudiruni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu kei diliga lubay. ani aniha huya ahuya aba hagumri hanua sun wagiya lo wabacharago aba tilabuda ha pabulo watu mabaiti lichigu yenye be watu rugun ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu aba tadawara guluagu luhobu dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luagu luhobu pabulo aba harinya guhama gua
16: mosoba la bugiri gafara hati bugiri le Lau sun le sefuru barana haginye, mabuse eruti bungi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu duluhobu, o labri halahilagu be. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luagu masusa redula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu, aba hagumeseru ariyaga, luagu aba la bungi u pabulu. Yarafa lufu lasu lugia, Yenye ilufula su aba wugiri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Publi yoliri bai. Resibili mutu wa lubion. Seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rong liati lugu chu publi lo sandi. Abiru wa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lubungi luwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sandi tia halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufu duni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gyan. Da latili rubai dan luya wadi nagulu wa sigiru ni waweye sun, aba hichigu ni sun lewe mege rubai won, lun waweye sun. Lari ge iru wa hati wo luagu bohu ligia, aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguye. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba waredero uruwa weyo nyei. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luwago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giriba iposuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di masu hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baye afinyete ha Roma baye wawago luago awangure lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luago bay uma giri ti apiyo. Hibiri, dungwe te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digetien. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dale wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangruti lu habuti onigirutinya. Ahiti pabulu, igire lumuti lu lerederun labugwa lu aba sudara onigire. Uruwe weyu larige lachiliru pabulu, aba launaha hawagu huriyu wairiguti ha Roma baya. Dale adamuri guanya, aba larinya guhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun lelunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti nauna gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimure ha hon. Ladiga luegi kate le uagu bay, wemeni gita wagia, Israel na anaha lubay, girago la gringiri le.
0: Aba haria gulun.
3: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba luagu iseri adamuri ni le, Lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubai lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon luagu laruwa ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibai lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabai profetabu. Hibiri afiyate luagu le laringu bai pabolo, hibiri mafiyatea. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba tilarengu pabulu hon.
2: Lige laringu bay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baringa me hon grigia, Huguya hagambu ba gamalumo uwa baigun faranda huma. Hariguba gamalumo ibidye baihun ka lalila baile harigubay. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luago ona halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulbe honha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dala laria gubai Pablo itera, aba hodi gua hurio, adimure hei na hamagua luago kata ele. Reide ite Pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, recibe lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
14: Ligara da Paulo hon Romana, capítulo aba.
2: Anaha ao, Pablo, naburan yo gara da to hum, huguya lani gubungyo, ha ganauban yo burgu Roma. Aba eseri bitutilu Cristo ao, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo, aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudig da lumuti bungyo ganu le luma ge binaru, hadan ge profeta go luma tidalereno. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabureme Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladegwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu, adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigia hagia, huguya le unbei laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birhen lubei tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungyu sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun. Ahi ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha, Abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, luntima heredun lida hafinye, lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyu, busetina na hasubudiruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago wayasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragun ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, Larigin ha mama bany huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, laricha raguagu de ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinyeru luma ge lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyu.
17: Laricha gua bay, lau lafinyeru labaga liguba.
2: Ariha lumuti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha, migirubanya lun lasubu dirunu alinaru bungyu, ladega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungyu gayarati la subu diruni wa lauburikate le ladigube. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu, Metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidi aguati hau lubari hau duragun lubungu le wairi gubai le mowe da dibai hau duraguare ga hon hayawa grigi ya ha gowe da ditinya lumaginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru hare gutinya muarugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi lige igira lanya lubai bungu lau luriba I gabri le gadan balinya dari lumburi hadu.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Sansi jamali

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Diga hochun habihin sensu, aba higiruni hafinye lagu Kristu, bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo, keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyeni, insinyeni, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba me baganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bung da meha le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyo binya lan lung bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyo le ichugu bai ibagari lung sun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefenbe luago le inari nibe ligibuge Pilatu. Busente na lu bidi lau le nubai bai bung tau sun taruma banigi, ua lamuga kaba la uago la den hoa bung, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le la nua dirubai bungyo. Lagiribu duba Kristu ubowagu, bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubou le, anye gabahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Aniya gabahon lung risi hama lida le buidubay. Lung buidu la hoserun le timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
2: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi ni rau le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabure me Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gwa tina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubai bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichi gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabuzi garida ba ginye nao au le adairubai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lun basufri nun wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu ba bungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihi la kata ibuiti wa diga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gen ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubo.

0: Tu anha la agura bahi burikate le. Houcha huma lu la dari runu bungu lida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi humetia. Logu la guru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lea ginye la buru habaduje Pablo le hisi en habube bon saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le. Lau sun anihin burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au. Hamahalogo banya hafinye. Karabogoti la nitugu la burha Pablo segun haguya. Itara ke haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la duga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Ke subudi hamali lubai buri kateile, lubare megua. Konigi guwa huma hungua, loi heyedunu girigia buribatinya. Igra gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragule. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sunwandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
2: Nirahunyu. Naburu hanyi burikateri len huu, luma fiko nga huma. Gama lumo, ahi nga fiko hason badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe igien wafulesi. Ligibu gien wagu chibu ingio, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu nga laa wafigo. Ani mama rigi wafigo, ferudu ne watiginye afigo sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufli ruti lao lugumadi, jeti grigia ligia, ani uati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibi buingio. Hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinia wasubudiruni logo lida nyadiwa la aban luma. Le arinya kuti logo lida nyila aban luma buingio, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhen yunu, Mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi yetida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurei na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lun, lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidia ti lun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigon, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Niburu inginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habai huu nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habai huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayin huu nibure inginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubou huu, niburi kata ile lida mba ubou. Ahinhisi ya ubou huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubou, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubou liabu. Ani anihabi burikata ile lichu kubi ubo, luriba ayuma hangrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihi ubo, luma panta luogo irisini. Ani ubo, agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hangrigi. Ahi tile adugati lugunda buingio, labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du luogo anite laa, laga ni Kristu. kay chilugu anya lubay sarago laga niyo Kristo gwento. Lijawa subo duro rin logo lagumu honhali laburi danle. Wada agin hafrida, lausun li danlan li narinkate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra duba itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu le timatimat. Ahinti huguya, rura li Kristo sifri sandu hun. Ani subuditi sun kate hun. Naburhan boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidin la hun. Ani subudi humuti logo sinyan la liyambu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesus Kristo boy. Hagelaka ni kubanyo Kristo. Mafinye tiyan ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyan lung hasubudiruni irahu ibidien gili uguchili hon. Harinya kubanyan logo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu uguchili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumye ti tida hanigi. Ahin hadiga itara herederu baginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu uguchili. Heresibi rubaginye ibagari le magumuchadi. Kaisi larinya kuni hesusu hon. Naburha nyei burikateri len hun, habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya, ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufudaha hun, lugundu arufudaha lumuti sifri sandu sunkate hun, ani inaruni larufudaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufudaha lali bai hun. Itaralinya lubaiti, niranguyu, itara meme huma lida aba luma Kristu lu dame la liabwi kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu alang Kristu lida sunkate lunti ginye asubutiru ni luagu lirangunyu la mbuingiu sunha richagu wabany.
1: 1 Juan capítulo 3.
2: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili dari lunga yara la lagu aruni wa mwon lirahu mbuingi. Ani inari ni logo lirahu nyi wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundu ibidi ngili Yesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tingnu. Lirahu hadi wa mbuingi ugueto. Ani lausun marufu du gili la mwon kata badi wa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale. Lagiri budu Kristo itra waba la kailigia. Lugundu. Warihu boy itara kailubai. Ani sun le agura bahabali burikateri le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko ho boy dirigwa lumuti liluru du buingio lugundu lo kate ile figo boy ladira wagua liluru du buingio. Subuti huma le logo lunla la gidaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun lubai tile lida abu yaba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abu yifigo, marihi lagi li Yesu Kristu, ibidi ye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati aduga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi tile eibu kubai lida afigo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le liru buingiu asigiru ti lida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukube buingiu lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu liru la buingiu. Subudi wati katanya la lirahini banya buingiu, lumo katanya la lirahini bay mafi. Lugundu furume gwerugu le madigu mbali le buidubay, o misi habu la lu liduhe luwegen Yesu Kristo mama lanigu buingiu. Aniha uganu le hagambu we luma ge furumi etida. Luhinsi ye guwa wama wama wu. Mon lumuti itra wama kaikain. Le meha lani gubo imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigubi kain. Ani buiti le ladigubi lamule. Niduwe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidon ibagari. Ani subudi wamuti lira. Lugundu. Insi ya tiya waduhe nyuloige Yesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. sunle iyere habubu ilu libiri gafara hati ani subudi umuti logo uwala ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chadit subudi wamuti kata ila isi anibwe logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku ladiga aheri risi luboi aba grigia ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe ani midere gulumuti ita lubagia anihi ila isi ani tita lanigi lubu ingiu nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi hapu lunuti aba la isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi ahu hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate weri timati buingi sikuta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu ahu madari irun wanigi duru wawago niduhe ino gayara abai wajabu indigibu kiyo buingi ulau vemeni gindu wago. Logo lichu kubai laa sunle wamuri habai luma wawu lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adika wamale le aube lagundara. Lugumadi buingi yu luwafinye ino logo Yesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wawu. Ha gufuli ribali lau lugumadi buingi yu agana watinya lida buingi yu. Agana waligia buingi uhada. Subuti wa muti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
2: Niduhe inu, hinsi eti anu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingi ula adimur hebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe o mama la ligi. Lugundu bui linye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifiri sandu. Sunle arinya kuti logu kai la grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia uwati sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liabu ibala sifiri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifiri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafia sifiri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile harufu dahabu. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani kubunye ubo. Ahi wagia, lani kubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiyo, agamba lumutiwa. Le mama boi lani kubungiyo, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na ijeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yelu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yani bui. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luwagu ligie la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lire ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. La usunlira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na gubai, lumbu ingiu. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Harinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hibu ingiu bo wagun. Frume guargo le afinyeru boy logo lira la bungi Jesus. La bagari dunya lida bungi. Ani la bagari dunya gie bungi lida. Itra linya wayabui asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum bungi. Isiani bungi. Ani le abagari dunya lida isiani. La bagari dunya lida bungi. Ani la bagari dunya gie bungi lida. Itra linya wayabui lum insinye la bungi won le gumut. Aba me manufu de dunwama lida me lwe yeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ani uwa te anufu de. Buga lumuti isi ani tima tima ati anufu de. La diga barute anufu de aboi chuni. Ligia ahin hanufu de luboi abangrigia uwa gili rigu linya isi ani le tima tima ati lida. Isi ati buingi uon la diga visi andu lufrumi. Ahin arinya ga abangrigia isi ati buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jaya tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siya baige hisi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong, le hisi ya buti lubuingi ulun tiginye hisi ya la libiri lun.
1: 1 Juan, capítulo 5.
2: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, Age lirahunyu banya bungyo. Ani sunha hisi abu banya lun aba uguchi, hisi abu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le, hisi ya la bungi won, ani adiga wamuile luboiboy, hisi ye ama ginye lirahunyu bungyo won. La digun wale luboiboy bungyo, ligi ya hisi habuni boy lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirabu ibuingiyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. Le afinye boy luogu Jesusu la lirabu ibuingiyo. Ligira ugunyei gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti luogu kata ile. Ligi ya rufu tubali nsu inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia. Lun titima ati lubaiti. Veresibi runi le larinya gubaibuingi guwana rigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu. Choru lumuti tida lanigi logu inaru ni la. Le mafinye boy. Adiga lumuti buingiu kama jeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingiu logo lirau. Le larinya kubi buingiu logo rugali la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agenye la lirau liabui ibagari ligi. Le anihi mbo lirau buingiu luma, anihi nginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bo lirau buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile huu, Kuku ya le afinye boy luogu lirau buingiu, lun hasubu diruni luogu gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luogu buingiu, lugundu subudi wa muti luogu aha wala amuri hafurume gwari kukate, kaisi ligunda lagambu wadi wala. Ani itarakai wa subudi runi luogu agamba lani buingiu wafuri yedun, subudi wa muti ginye luogu launabu wadi wala. Ahi ariha aba agrigia luogu, La dikunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun ti lafure idu lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni. Malati lo lafure idu nwa lun buingiu logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingiu kaisi logo chili. Maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wamuti logo lanigu wama buingiu. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun a lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halilan lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lilan gufuranda wun. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Ligia buingi uboi le tima tima. Ligia ginye ibagari bayile magumuchadit. Nirahun yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibiye maligara da Apostol Juan.
2: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Sola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinsetu nu letima timat. Ani mamarugunu. Hon ginye sunha afaluru balin Kristu. Hinsetu ginye hon sarago. Hinsetu won laduga. Inaru nile tida bay wanigi. Ani le lun bay wama bayla. Sunata. Binilo buingi ugushili. Luma wabune me Jesu Kristu le liro ugushili. Ruha maimi areini. Agute me haboluma hadarangi lun. Un lita inaru ni luma isi haboni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi uon lungwa bagaridun. Gwetonti nitu, ayumara gwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isi ya ni, Lungwa bagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagaridu lida isi ya ni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyaha insarago ege hatia ubowogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubowogo. Le itarabai, ligie legebai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luwe heferi diruni le Mingui bai hun lida agen huwa digumari logu Kristu. Resibi humayme afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu. Ani hei buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahi achilu raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresibira humayi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kate ilunti nariyangu ni hun, gama lumu mabuseru ti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu, lun na yanwa huma, lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun, to ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
3: Turuwa ligara da Apostol Juan.
2: Aule tabu tiligilisi naburu hanyongara da tobun numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin ya waduhenyo, loegin Jesu Kristu, Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouserun, lidan servi duni le badugubai, hon waduhenyu luegin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abaguda guatinya ligibugien, adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flasi le nu, Idera gobanya laule emegeru bai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibidi habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai wetenirun hon lun videre guninya lida lapurichi honnua inaani. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidin laule waboibwe lugundu businti abuti lansuanda. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala rabai hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidubai. le adiga ti bui ti lani ku buingiu. Ahi le adiga ti uriba ti ibidi angi li buingiu lu. Bui ti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inaru ni logu buidu la ligaburi. Gefeyan ti waginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inaru ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu ni bu. Gama lumon, mabuse runti na abiru harugu nani lugundu agurabatina narihini bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan. Capítulo Aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu, lu Jesu Cristo. Lu la subu delegado ni hon lanigu, kata ilebri lumbo ila susere du madise. Subu diga dalali Jesu Cristo kata ile luhuan, le lubui, la ulouna hanilani angeli lumun, lu larufu du ni lu. Ariega lali huan inarini, la usun le larihuboi. Anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Cristo. Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le, le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
4: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vima bai, lumage lubarage lagume serunda. Vima ligi agueto ani... Lelo bai liabi, luma gien hama gien sedu zikirigu haa ligibu ge banya lala na laruihan. Luma luma gien Jesu Kristu, gien fendi le gunfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu haa ubowa gu banya. Hinse tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungita, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anite Kristu duweriru. Harihu bai sungrigi. Ibni gien haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itaraluba.
5: Au alfa bai luma omega. Lahuma sehaluma lahuma chagule sungkate. Tinya la ino mungi le sunti kapafu. Le mima bai luma ge lupare ge lahuma sarunda. Mima ligie guento ani le nube liami.
4: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungiu. Sufri hadi na uwa huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu luma gine. Redit na darua luagu buhu le giribi patmosu. Luegi na puri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
5: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hontila na sedu li gili si tolobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
4: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafa lu lanigu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai lirei leibu gunduna wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali, aba naburu halubadu lugudi, kama hilade. Kama lumu, aba laguru na lau luhabu le lonwele, aba lariye guno.
5: Manuhu dadagu waba, au furumi ya tibe, au wabumu honi, anile wima be, hilatu na meha, kama lumu mwento wima atina lunsunda. Anihi ligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso lenyeha be hilagwanyo, aburu habe lube itile barihu be, le gweto be lumele lube la susirado. Anihal, hanichi ube sedu warugu mahabarihu manyalita anu ule nowene, luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angeliu, sedu ti lebu sanunde lu, habia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis, capítulo 2.
5: Boburga lu angeli letina biligilisto efesibo, baniaga mehon,
6: Itralia naniago, aule how we said the world Malina no le nowhere. Leginia ego go by Labadna was said the Lebu Sanu de Lulevol. Subuti mutis only had the way. Subuti muti letter of Wadi Marinum Hagurasa. And Subuti no muti law was Yala half only how riverway. Subuti no muti law hosted of Humania laha anigo by a law apostle of Hama and Mama apostle of Hagi. And in Darihuman in Lago Yehama. Gagura Suhadu, and Sufi Huia Saragulina Huadi Marinuago, Mabucha Rugahuago. Lausun Lira, and in Abacate Hadiga Maguda in the Lao. Maweni Halinisi who came here for me, Ligalubeti, Harita Wahuma Ida Hia La Meha, and Hasakre Huma, Adiga who make Kati Leme Hadu before me. I am Adugo Maitara, Nidibahuago Forese, Abamena Gitaru Nilebu his son de Lulida Gelubara, and he could bear with Hasanstre Higabu. Lausun Lira, Lago in Fulis in Liere or Cate Lebu Herudo by Nicolai Tabu Hum, Luma Bricate Ler Hadugube, Legia Iere Gubino.
7: Le Garica Rugubay Lula Gambu, Agamba Lele Larina Gubay Sifiri Sandu Hom, Tila Naburi Legilis.
6: Agani Lutina, Nega Gutubania Lita Yatin Titibu Webe Tolani in the Bagari, Tolufula Surugu Bongi. Babur Haluan and Letita Beligilis to Esmirnabon, Banyaga Mehon. Italia Nariago, our Furumeti Lumalegumo Honi, Lemia Owebe and Viva Yan, Subuti Lumuti has suffered no Luma Hudeme, Lausun Lina Lalinare Cate, Risi Huma, Subuti Lumuti Gia Lau Adimre Hama, Hariuma Lau, Puri Hama, Ribati Huau, Mama Amo Cate Havia Luigi Galani Hama Mafia, Manu de the Huma Luele Lube has suffered me, Ladder Guba Mafia if you had a Furisu Hum, Lulocha or one of Mafia soon who will. And has suffered from Sarago, Lagutisi way. Gumfli Huma Numa Dari Home, Abamenishi will be Bagari Magumucha Titi Home, Hafai Ruahame.
7: Le Garica Rugubay Lula Gambu, Agamba Lele Larina Gubay Sifiri Sandu Tuburi Legilis.
6: Hagani Rutina, Master Rubanyalida Galibia Ma Oveni. Babur Haluang and Letida Beligilis to Pergamubon, Bahia Mehon, Eteralina Nariago, Aulegama Baru Efeito Gagilbon, Topiango Bon Amana. Subuti muti ni elau lida la fula la ni lupe lala na laru ha mafia hagano. Ane lau sulira, no mame me nyedu. Ni ru humagi le fia nuago. Ni ipi ni lida le la faru be anti pasi le ke fe be buiti nuago lida fula la ni lupe. Le ni lupe la guma di ha mafia. Gamalumo, ani burkate ha de gamagunta tina lau. La guanyan le la fiu grigia, huma yara pergamo. Hama banya higiru ni kate le me halaru ta be balam. Le ichi gube tumuri, no balaku, Lula Figo Gutuni, Israel, and allow Haiti, Aginele Adagra Gutuati Hong Guario, Luma Luha Bagre Dolita, Ahorumani. Anyangi Hama by Hibu Nikati lived with Haruda by Nicolai Tabumani, Ligia Lupeti, Asaki Hapuma, Ahimaduma Iter, Nidbahua Madise, Abamanagain the Wahama Guriga Hadu Balibu Katile, Tower Fain, Top Afro Domuni Imbrugi.
7: Le Gariga Rugubay Lula Gambu, Agamba Lele Larina Gubay Sifiri Sandu Hong Tila Naburi Ligilis.
6: Le Aganyuti, Nega to Balida Gemanale Aramuduma Nubaylon, Abamenichu Abba Dubu Ruti Lun, Lau Abba Iri Isere Buru and Yuluago, Le Bigeti Ni Kaon, Luidi Yelun Le Eresibio Bale. Babur Haluan and Letina Beligilis Totia Tirabon, Baniga Mehon, Italian Nariago, Aula Lero Gungio, Le Itrabe Agu Kewatu Gemeti. Leani Lugudi, a bronze le irsha of Ual. Subuti Lumutis only had the way. Subuti Lumuti Hinsiabu, Afine, a servitor Lau Haburasu. Subuti Lumuti near Lau Hadunia la Cate Puiti went to Lame for me. Kamalumo, and Iaba Cate Hadiga Magunda in the law. Agamu no Hesavir to Ariabon Lau Profetata and Mamma Lee. Lutayedu Negrivia, Lautaruta Honani Lumaganon Lita Ahoruani, Lumaluhegi, Egin Lea Dagara do what they home warrior. Ruhat na da tu lo tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nara hao, lagu naguri gudaru la gabana rugo, afara wanani me tirami ni ama ha gabar hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawago, ahi guberi gudigir hadagu ni kate leburi tadagube. Itara lo bata sufri ni sun ni girsi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na nafayro ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahi bihati akira banya, Ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara liliunu yage kate ilani mafia, nichu batinagi ya ama nunguni hawaku. Goni humele humati dari niabi, agangi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha, nichu kubo ubafu hon luagu gurinechami, itra kili nichu muni nubu chibungi ubafu no,
8: apa me hagumo de ni ne chani bur lau ba don lani na gumo de ni le lau ti gura apa me hamor go dago ni kai sau de le lau ti mo ni shi go bongi e walu go to lani na binafi hom
7: le gari ke ru go bai lu la gambu a gamba le le larinha go bai si filisando tuburi le gilis
1: Apocalipsis capítulo 3
8: Babur haluang en le tita me ligir si to saro de sipon. Bania gamio hon, itra lian nania go, au le hau bilani bon yu se de sifir go hama se de warugun. So putin muti son le hatir gubay. So putin muti lag hilani hinya la, lau son arina o gua la lagu niva huma. Aga gudua huma, rukuma eri lupri katele aninha gua bay lubare ge longe. Ariha nali lagu muwa la le hatir gubay ligibu ge nungungiete. Harita gua huma in lubay telerno da ube hon, fala huma asakri ha huguya men. Ano magagudon, nid bahuwago kay liyabi nga bahiyo e ritulipid yung orahon. Lawson lira, anya yung fiyo gurigi hagana kong yung sarudisi, amadase yung hamagi ro hatarabo. Hagaya, ebu gubanuma tau dago utharuto la duga duuti hon. Haganyo nutinya, hadarabo ba dago haruto. Ani magida ro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumo chalite. Aru darago nubanya kaysi nani ulingibuge nungu chibungi yung lumahagibuge lani angheli.
7: Le gariga irugutilu la gambu, A gamba lele larinha gubai si firisando tuburi ligilis.
8: Baburi haluang en lele tita me ligilis to Philadelphia bon, bania game hon. Itra lia narinha gom, au le sandu bai, le gien inare ni bai, le gama bali ligelen urua i David, le ua bai ni aba gayera te la dobi ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai. Subudin muti son le hadiru bai, roa din apa benna darani higibu gien, le lasi eroni aba adoru. Datuk Allah son lo wala here adeg adeg gaso law nugu mati ani conflict nu numa nadeg balu haya bi lani bu mafi haye banya hari bu manya lo guri mama ani mabaga de dunia kai silani bu gumbi aba me na utoro kwa dunia ni bu gelu masuk turuni lo bu ila nu muti ni banya isi tino ai de bu mali nu ruma di lo gura su mama iga na rei de badu nu bai lo ni tani ocho wa gune le nu bi ya bi lo musuk po lo ocho wa gune wa soha ubo bu banya Madisa bay niabi, agad ha humi le huma bay, wala mo ga abay ruti hiridi huay. Aganya nutinya, nisi gumanya kay wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nudigi ayame nyingi, abay managuru dani liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bay sielu ge luma ge nubungi te, naburu do bay niya iseri liri hawago.
7: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubay sifirisandu tuburi ligilis.
8: Babur haluang helile tita bay ligilis to lao di sea bon. Bania game hon, itra lia naria bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bay liabi sun kati le la dugu bumbi. Subudi muti son le ha dugu bay. Subudi numuti lao madili huma ani masu hubay. Tiligu bay hadan hamuga wa sugu bay hadan la. Gamalumo, e bashar gu hubay, madili tun, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ania gatun lago risi huma, lao kuitu la dan hon. Lagu na mengi rumah ni kata, ani marini kumuti lagu fugia bu rumah, udem itu, marini itu, suru suru buaya. Iga ni cuma bayi dimuri hulu agai hagol lule afun hawali lagu watu gemeti numagi. Lu risi rumah le ti mati mati, lu ingin agai hadar bu haru tu numa, lu hadar agun lagu hasuru sana. Lu ayah ni lu hiji ni lidon hago lu harihi. Ebe cenu muti hari sebayanu lagu idere, aku dah ahu hong. Lu ti lu bayi ti seri rumah, asate hubuya me. Ana bena bu na kuwa hanya le agambu ti numalele abalataro ni bena nuba ne belo rubalumo aba menegi luma au ligia menuma aganyi rutinya nichi ko bubara on numa gwa lwago lala na naruiha itra ge na ganyiro aba na nyoro luma nugu ti lwago lala
7: le gariga irugutilu la gambu agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
1: Apocalipsis capítulo 4
4: Lari esu kata ile, apa nari he apa bena daragu siel. Le abi tu mala lile itar bai kai tu mala lifidu, le buga adi mo le abai nu, apa lari e gunu.
8: Wari banyahu, nara buda le kata ile buri lubi la susre tu, lari kia buri le bon.
4: Le da ora ligia, apa nari denu labu ge luba fu si firisano. Apa nari he apa lala naru e hani sielu ani ani ha som grigi anyu luago. Itar linya kamaba dubu miriti, le hasup o korona lina. Nyenyo aba here muru geye gulau halo iligi. Amiri hetu ke aba dubule esmeralda. Geye gulau lala uru iligi. Ari het na wi gadri lala naru hani. Nyenya nu wi gadri we yamutu nyu luago. Tau hadere gun harutu luma ridi golu hablu. Lenya lala kuruwe iligia afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bongi usifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa giyegwa lau lala naruwe hani nyenye ngadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu dandu hagibugi kihanagagi. Lefrumi ya tihadage italiye kei aba liyu. Lehabiyama itar kei aba bagasu ugiri. Leheruwa itar le ligibu kei hakibu girige. Lehagadiru itar linya kei aba agilaha mahati. Gadiru gubay hagia sisi ngarino iluagu kara aba hadagi. Buihanya lao agu hawagu. Dandu bogu digiye kei muna digi habiti. Weyo gwari abu hau aguaraha.
9: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei lumage lubarage frubi metida. Viva ligie weto anile lube liabi.
4: Sagite hichu kukata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi nini lule nyube luagu lala narue hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari bei lunsunda. Aba hichu guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
9: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumberesi biruni uweiriguni. Inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
4: Abat narihi aba libur hobure yumutu lina luhobu le longwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Daru watu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligi daha lau umala li reinti larinyaga.
10: Kaka tena bo ilula daru no libur luma lula heri tu niti seyo.
4: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labu gemua. Aba na yahu sarago. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tuguya. Ni lula lianu. Aba tilariye gu aba hada ge wenya ya mutu no.
11: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara la ladaru no libru. Lu malula heiri dunin sedu tiseyo.
4: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalaligu nulibru tuguya luha burugungye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, abahahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wengi gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hadage waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
12: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe du lu wabungi ute, luma lu hagoma di haubawo.
4: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwegeyegu lau lala narui hani lumageyegu haukata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli kia. Hariyaga lau umala li hereti.
13: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Mwene wene luma inebase luma taibu rani lumu mule hafa rube.
4: Agaba numutiginye hariyaga ni sun kata ilela dugubai bungi usiela. Le muaru gubai, le labu gebai mua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baibu.
13: Rua la tengi buni, nebese ni uidi buni, luma ubafu, lule nyumbo ino ulala na huye ni, luma lumu kumu kusula.
4: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
14: Itara la.
4: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia, aba hichu uweiri guni lo.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
4: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba nagambu laniye gu aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
14: igama
4: aba narihi aba gabayu haruti Nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago. Ruoti aba ridilo, aba lafri doa ganya ireina luma lu la ganya iru. Da la heiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu la niya guhupia ma katenya gabagri tihagia.
14: Higabu.
4: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulo le warinyo bailuago gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugegi. Luma lu lafara guagu dunia ugiri ya hama gwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
14: Igabu.
4: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wagi kata ya gabagari tihagia.
7: Dinyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
4: Da la heiri dumba ni mudu, ligadir seyu, aba nagambu laniagu hagadir kata ya gabagri tihagia.
14: Higabu.
4: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayile warinyo bayiluagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu ligadir munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari meti hau bogo gubaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyu, aba nanihi nuhawani ha afara wagubayi luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latare. Haniega lau mala liheriti.
15: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoyi regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
4: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme luagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha. Lu ginyabanya hafara wagunia koi hagi. Nida le narihi boi. Aba la heiri du ni mudu li sisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo do rugu maha sielo ba imuwa rugu kei taburu haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu do kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago ba iwubu. Uwarahama kumadi matia, habu tikusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati luwubu, luma lu dubu.
16: Heiku huma wa wabu, haramu da hama wa lulaligi ya mubu ilu amulala, luma lu ilangari meniganyi mudungu. Katika chiliha ni luweni luweyuri haganyi, kaba tiganyana la matuni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
4: Da la heiri dumba li mudun li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu kei buri luagu di miyoru. Aba narihine sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lun luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lanigu bungi u ligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumula ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari nagu lubara huye le deregu ati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durugu ati barana ho. Aba la sari nagu liru wa murusu lidage barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida maya barana le asali na gubailu hita ime. Gringwa tugie sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugie. Aba lagifi du luru wa murusu lida ke duna. Aba hove gu saragu grigia ladiga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu hagadiru angeli lifidu. Aba lagini chagu liru wa murusu lida ge libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari yaba nari yaba águila ama la mida go cielo. Haría que en el guía lao humana ligerete.
17: Fungia bu meja agano baña uboa. Tamele la gambu tumala le fidu to lumbum. Hiviru no ha hiperi urua angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
4: Aba libiru no ha sega angeli le fidu. Aba nari yaba waruguma eguo do tu cielo yenu muargo. Aba lichigun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kamalida gyaba onwebu regigi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gun chagagaru lidage gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru lebo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u herebele. Gamalu ma umbaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidi ge lu hasga ni gurigia loagu saingi hati. Itali liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalu ma umbadari habai. Busea hagi yebe howe gu gamalu ma ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagi ya henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu muriburugu. Galitia kei hali aguru le gagiritu. Nyenye ubafu luagu hali no adungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribu ya angeli ligia, lida ebureo, lida griego, apolion o agri chaguti. Sugua furume tila miseli, mege gili biyama. Aba liviri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile targolu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala liligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
10: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
4: Aba hafaraga duni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadange kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Biyasa yanumiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayu hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyu. Itarele hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagubi. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye ingabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
4: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi yunu.
18: Seraba amisura mundi templo gubungi yu, luma latara. Abau dabanyame, atri ya nula, ahuduro hudu nyi. Gamalumu, mamisura abai gurilu le bongu dibui, tibiti tempuru, la dega derege wali hongi betu kumbite, halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanduwe, la gubia vengi ya hati. Aba menona habia gefetia, daudogu ususutu, luhapulichi ya nihu ganu luma gebungiu, la gubidu bia saa, uru wa vembele. Bia gefetia hagoya, hagega yawa wali bia tidu wewe to olivu, Luma biyan lebu sanude lule ligiu gebay bungiu, le labure me sumu bo. Ahe ying abuse ruti, la tudu uriba ti hon. Higi regrituba, watu gemeti hayumu loge. Aba me hago dunia, haga niyum,
19: Sun suina gubai. Itera ti lobe ba furumi guari gu. Debu seti la dega guri ba tihun. Gabafu ti yege feti yehagia. Lu hadolo ni siye. Lu mamu yu la huya. Sunda anina la bugi yu adimure hayu lu gugi. Gabafu ti yeginye. Lu hadega ni du na hitame. Lu ginye. Asukari regudu ni gubo. Lau sunu uye ni guri ba ni. Sagu habu seru. Dan memegu muha mali. Hawadi wali. Lagenda guba anima lule afri dubo ili da gefusu le mebe wabu ihama abame.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.